0: la pingma tang se ga tsu shi ka di chuli marun tsong se chi chi ba se ni kran te marun ping ma ju
1: nga cha se chuli mar nga na ni shi ping sin ju ha shi mi shin chi ha shi me tsu di pi shu chi yo tsu de ka chi ping sin yang mori ping ma she de kan nga jang da mar la ma ping ma su ko ran tsong sin di chi nga se hal ma ni tsu ti ski ji nga mo pan ran ki ji song ju do tsong sin
0: kasa kasa
1: e yang chuli mar ma ping
0: khante su ke ma mi ma ta ta
1: khante nga cha khante ma ja se me ju
0: kasa kasa
1: ma shul mi ja ma ja sa la pe an ta se khante ma ja mi ja pa khante a tik chen do yo cha na khante a la ma chen ma ga chuli tem pe ka ta e chi du chi tu a sa se fursa cha mi do pa ju ya
0: kasa kasa
1: na ti chuli ma mo nga te s nak po so pra mo so za na cho pha ta se yu chi ka ni ka di a ni ka ji ngo ni ka pha ngan de ju no pha ma ra chi ta ser de mo ba se cho na e nga ta da ba ji no do pa ju ya ma ga na ti pa pa do pa lan do ze ga da do ze pa do de de chu chi da pa do pa lan do ze sar pha ya ta ma ra sin yo na chi yo na ma le chap bi se chen do ju ya de chu li na ngwa su pe sin ga ma sar pha pe ko ya ta ma chi de sin ga ma ka te ka chap ding se na sin chi chi ko na lu se do ya mo chen do ta ko se na te sar pha ya na cha te ka na phi cha ju ya da na
0: bilkul bilkul ma shu ya chen ge de chu lan te zahmat ba se sar pha ya nu ta se de chemical po kunti zer bi mutabiq na te se time chi ba ra ba jag na ka to chu li wa ga la zo
1: ni sere sina nga zarguni mina dia na pagam pikana jak chinjue ya
0: kasa
1: nga ta arguni nga skam chu singi ma ta mani ma ta sana nga thak chin thak sana daba ka ta sana jak chin dia pura yang pagam smin mi bo chachin nga
0: bakhshis
1: nya pura tamato puri na chok chachin nga tes phogon nga ta se mur chya chu chan chi ta sana jak sana alta chong por ngo sana chong nga char bana de kap de pagam pa ta mana pura tamato na chok chachin ju ya de mo base ya dona du serang as ke bazar la chong chi bazar la chong mana pagami khana pheda mang ma du ya sonma ma se strin nga chi strin pu khari ta be sonma ne karang as pagam zyada pagam ta ba chu ya ka sa khis
0: ka sa sa ta ga ta di ta mo tu pri chol la kho ya ra skol jak se chang ji pi tur shi ke ga to la peking chi ba se chi rik ba se ta bel ba ju
1: nga sri mi ma ta chin ja chak pro sima ta chin ni ma ta ser de mo ba sana yak mo ra pala shi da be khon sana khum thak skas pana thak sana yana pe ki pya jak chin ya cha na cha ta cha min jus ma nu chi zari ya cha ta cha min de ne ma na yak mo ba se lu shi na rul cha min skam bo pa ga ma na cha cha cha min ma na ati tomato puri na chok lu shi ya ta chin ja
0: skam ser gap na ta skur ya nu ko ya ta skur mo lik cha din ba du so se cha shikai du
1: se mi cha ju do pa ga po pa ga me pha ga yo chin ril bu pa ga pe no skur mo ri cha chin pa ga chi po sa che ri mo ri yo ma do kha chu li pa ga do ma skur mo cha cha min ma na skur mo cha na nga ti dar chi ni ga mo de jo
0: kasa
1: dending is put ta na skur po do sa le chi
0: nin chin ka sa kasa ba shi ta yang sa khat de chi cha sin ya ri jang chi chi lik tab ju solar nga ti la da khik rin ho nga ta chi yang wa san ju ur go ni wa span ge re solar nu chi chi lik tab cha jin yang zbi pian chirik tab se fankeles
1: la da khis solar po me chue anga de zo ba chaksi solar po mene
0: kasa
1: de anu nga zur gun la shan ta ba ju palak ta ba de is khan ta na palak jak chi ju shan ta na palak ka me ap chen do de is ta jin zviar la nga khira na boar don al o da sa tsak ta chi ya
0: bakhshis khira na boar ikna ga chuk phan tok shi chu ju di chi boar pu cham tsiga ra gela so chi chi ri ta biar ri bar go sin nga ta khira na boar la
1: nga se machin ba jya palashik ta se machin ba se taspin khashik so wa to amar gos ya khatoti kharkor pe lu jik ta mana mana phanke zo me diong chiran kur kiran ara mana yak ma so ya na ngati ul kuri ka bihari ot pin bihari sas kes ya ngati fro sa ngati mahli an ur waskan sas kes nga bazar lan so ma chang zarura chi ma so ngati uli ka mang ma gyurju
0: bakhshis
1: dona bari na bar po nga chas mana dia ati da pe da pe tans pa jua khachi ta ma me ne ma son khachi
0: ka sa
1: ko sek su me ne ma tas bin de kana fru le mana di china bar son sa zare jak ma sha
0: sai sai
1: ka sa jua
0: ta bar po ma tas ya mehnat po ga to she bar go sin ju ki pistan ga thon khani de bar po na ti sekhet pe ga shakhani bar pe anuk bro te ang chang ta frak chi she sin minu
1: nindu ju ga ti lak ma chen ju pistiro ba sang atiro pista su chi sha na ta ne mi ko ma thomi su ba ta ma asman ta se kyo ma zin do ya ngati ru chu ra mi ko so se ta za ya mo ya ji mo chen do ngati lut ngati lokal lut ta mana no ri lut ta se ngati ta skwari ben ja pa na ji mo chen do ju mana bro

0: Zuler tamo chindu jia. Yang as esu ku ya ngati diana lupa kol chinya bahir lu chingas dang sakpi kol mi kol ba jias na kol ba pin day mi kol ba.
1: Bekul bekul. Tada ngata do zir ne pa ki tapshik chik chia ngates DAP MOP zir bide karpo nakpo thalba chen lutun sakhel ata ba ngates phang mana yungki ngata kam yonu sakhel po kam do tenu zakhan chi shikai chi ngata lu ju chana de chok si chan shikai chi yana mayon sa sakhel pika.
0: Nas nanayon jua de ngata do tin sal son de ban son se lut po pehle ka ek sal nga cha kam rions de na khoda me shaz de ka ya ma jimun ya nga te lak tuons pa jua ko lia yon do nga cha ma di tha ka doctor ahmad di sai bizes business na ken ta yon ke yon chame ri gap riam na ko lia yon chin de sai du ju da re nga cha ya yon ke yon se jun ya kon se gor meri chos khali de si lut po tang mana yas ne zo ga yon ju yon ke na
1: d'accord makshu ja shena gis gor meni chos ta phese za nga ta sukas department ya agriculture department ki weekend nga ta sakhet pani fantok se no nga ti tabyari mi na khong duk sot khan ju barmel la nga tes khong ka na ga chuk ka blas bar de gyo na khong ka na nga tes ti se khong ka jankari len mi nga te phaluks ba cha yang khong ye hago hago ye mutabik nga ta dare city nam zen nok dare nga ta chemical in mi lutun ban cha na ngatis khangma ra chokhani local jok sikar chokhani lutu dimna luchi chi warmi compost warmi compost min ma dare yang suma lu jinga ta liquid pharama yani ngata chhi sha ka jok chokhani lu di ganla jiwa amri gan jiwa amri jinga ta from chual sabin pa jode to si lu di ga des chama sabsa
0: nga jiwa amri zar khan lut po chik chos pa jya nanin
1: ya ya
0: chos ma na yang de kana mar de mo achin do yong ke ki mo yong do asana do pa jya ngata asana do mana chuang mana samodo mani yong ke on de je chi ka nga tes ka bwa re dia cha se ata mana zo met kuran kuran de je pa ram kira ya ba sa khlak mo chen de chuli gu shu sa ta na mana de mo chen de ju
1: kasa
0: kasa
1: bakshi shana de solar de mo shang ata de lu tun thong mana sa khal la ta fan ma thong mana dur gela zo se ka yare zang chu se gela rik ba se khari chu se ping me baqi aya chen mun la sa bi sa ga zo zo sing fan ke le me cha fra lu shi ma ba sa
0: ya khachi sob zendu pa jua sap khan la chua mehnat ba khan la ngare sap spin ya ma ba khan la chi etki chun
1: ka sa ona ona bilkul
0: sap sob zendu pa ya u ju sare ma chachi sob zar khan la nga du du bo che zel sa su ya gari kot pana
1: ona ona
0: de kan ngara ma na ma ju dik so sara cha ma ngana lo gori ta ka su kas pa phun ba chi na ti rashtra sa ba phun ba se ma di du pa chez ma ngara chi problem chi chana ze khon ti se khon ka nai kho ba se mening as psychiatrica
1: lu
0: dut mi tang ma ji
1: ka sa
0: rahil le mat
1: no no bakhshi a chine gis monar de mos pere ki na tang psychiat pan la cham ching a tes gwe nga tes na nga ja ga na iri go zir me yong se doctor la ti na jana chos la psychiat pu lang iris get chan doctor lun la ti se scientist saban kun ka na rai le ne chi ba se get par go sha jin ha ju chi s man rek tang mar go sha jin ya ga ga sun spo sun ga chul jok shi ka bar go sha jin dis cha sun bar me la nga tes kon ka na salah le ne get na ka to dis se ka na nga ta phan khe me ne os do khar ching a ta mi yong cha bakhshi za chine gis yadi ka na spera man ma mi len cha jin min tus pus izin chan tang me nuk in nang zberi waks pe nuk yong ki na yongona juni kane yare samti fan ke le zer chas pun ngam ma res ti ngatis ti phalux bacha jimin tus pus in ji mata la shina in na la ju pe ka ngati saket khan achin mun la yare baki maget khanun la mehnat ne ambo saketi ka stabiar ba ser gela zo sa chika get na cham chinga ta fan tus chan duk zer chas pus tang ya jase ga chuk phrin chi sal ngati achin mun la
0: ka sa ju bakshi ya le achin mun dak sa lo ba lo mengai so nga ta nga ti se chi spo gang ma gon mi chi spo gang ma mengai che nyo nga te bu na sa ten de re ra sa kya ti ka yu po mi tap cha nyang ba ji ra kha shi mi ta ba nga te s ra sa kya ti ka bi mi chi sun da isti amal ba cha da re nas po khoran nga te phe ngyo skyo na cham chi khen de jo cham chi swa khoran cham se qe ma chong cham se re jo na pya na ba la chi jak se urgent chi to na nga ta friga ka pi kyo na pencil chi na ra na pe ra shan chi kyo na nga ta phan khe cha jin ya tong khu re nga ta zgoz go urgent chi to ze re chal na ri noro chi gi la ga yot khan chi yot na ri nga ta noro urgent chi thap jin men na nga ta o phe chu phe me ne cha thap cha min ju ya
1: bilkul
0: ya nga te na shi phe gi na nga ta akhor chi na thak se shon se yo se kyo na ri de anu de ya chi ri du sharma du zerin chi ta na ta ngai za zen du de na phe ka ta na ta ngai chi du zerin chi la ne ta ngai zen du rana pya thakal phesa bas es shakma tu se khu ser te mo bas thakan po
1: बिल्कुल बक्सर आशन किस मनर दे मोमोस की रंग सखेत पिकर या दो सच के गेते यंग स्वेल जांगा ता मोम वचा या यंग रेस पचिक नसुन क्रून गते सखेत के तब से